di sabaji at kiyama. Mukhang kamukhang sambaji ito. Parang mapapo ang phone ko. Isa to dyan. Walang natuko pang nindunya ko no.